0: Sa top mwen. Chak jou ba epiti sou 4 e, vini, baga wap anko. Geti sinaj pa mdou, monsi. Kote kwen ni?
1: Atel, monsi, monsi. 4 e fin li la, monsi. Mwen wap wap wotan.
2: Monsi, konti problem, men.
1: Monsi, mwen sa bin la, men. Monsi, mwen sa bin la, men. Monsi, mwen sa bin la, men. Monsi, mwen sa bin la, men. Monsi, mwen sa bin la, men. Monsi, mwen sa bin la, men. Monsi, mwen sa bin la, men. Monsi, mwen sa bin la, men. Monsi, mwen sa bin la, men. Monsi, mwen sa bin la, men. Monsi, mwen sa bin la, men. Monsi, mwen sa bin la, men. Monsi, mwen sa bin la, men. Monsi, mwen sa bin la, men. Monsi, mwen sa bin la, men. Monsi, mwen sa bin la, men. Monsi, mwen sa bin la, men. Monsi, mwen sa bin la, men. Monsi, mwen sa bin la, men. Monsi, mwen sa bin la, men. Monsi, mwen sa bin la, men. Monsi, mwen sa bin la, men. Monsi, mwen sa bin la, men. Monsi, mwen sa b

0: Sa top mwen. Chak din baye petisyon 4 vini baga mwa wankon. Metsinaj pa mdou mwen jè. Kote gwen niye
1: kon. Tel mwen jè mwen jè. 4 vini la mwen jè. Mwen jè kon ti problem men.
2: Mwen jè kon ti problem men. Mwen jè problem men.
3: Mwen jè problem men.
1: Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps.